0: ti palo no singa bhagani kinti ladon iwi palo ibra phone shangi ti klara pislam shu hiru ikapor ngin jam shkwa mi yakren bari. Hello?
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, pi de ikong ayu pi po na shi ay.
1: Manga ikong mukhem nga po na nang kra.
0: Hello, kong mukhem kumno pi long.
1: Nga biang hi, ki pat arte.
0: Nga ro nga biang, basu skuin bhai ti suri ng kong mukhem.
1: Da wan hi arte da ya. Ka sot kren mi hi yara ma.
0: Ni nga su skuin bhai kong jem bhai te. Okay, ti nang ta pi kwa sam tura yum ta sngi.
1: Ay na ka plim dil sa le, ka barwai ik bat.
0: Ik bat, okay, tong ala pun buk ketuk jeng ruai. Ti kong mukhem nang ta pi kwa pan pen sngap sku bhai yano yano.
1: Nang to nang sap te ya pi mar te.
0: Ka blai shi bun. I saw the video.
1: Oh, nyerah pas video selung.
0: Kat

0: Well, my dear friends, it's time by a 2 o'clock read, it's 3:12, and yes, we do have an ex-caller online, and also remind you that you are tuned to a program, FM Request, from Akashwani FM Jompi. Hello?
1: Hello.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, Tiro Gomjo.
0: Okay, manu ita, but pipo na siya eh.
1: Ngadi balung ngarang tiang na siya mhoy, siya taro bulia.
0: Okay, balung sa siya siya layo ekran biyang wat pipi along no pia biyang ang?
1: Nga siyo, siyo lang ngayon, tayo siya pang ngarang siyo, ngarang siyo po yung, ngarang siyo wan ban siya mdaway na siya umsning.
0: Mm-hmm, bali iyo.
1: Ito, yun lo wala.
0: Oo, matata baro-baro buon ba ya pang hima?
1: Takin, na siya tuan, nilakad ban siya siyong po fridge.
0: Okay, terima kasih telah yuk dawai. Ngatarai dia tau nang ni sekemat pinang kuat nang jam
1: lah. Ha, cuan ngadang cu poying mentah sepan ngay ngadang cu beli radio mentah. Nak selam yuk semua pure ada mana pas sedang.
0: Di setenat bama sempoying pula beli radio but pula phone pula yuk lain rut sendan.
1: Di ngadang ni jalang.
0: Di nang tangan cikgu rakyu nang mentah jom kip alung mentah si.
1: Tapi bentah mentah ketuk cikgu rakyu. Dan aku tu jeng rai, aku nak film jilhe tu mara, aku tu jeng rai saya he jo jilte.
0: Hoat, hoat, ni lah dan katu hoat. Jam dah katu?
1: Dah jam bok.
0: Ha.
1: Hoat jam katu.
0: Okey, teh nang tapi piku apa sekam subai nui no balum?
1: Teh kenya jin nengkong ipi ing tohi.
0: Thank you.
1: Tawan tunjuk ya ki perlok perajar jangan aku mian jong i kong suba nang tajang pidahun. Jong pia jong ba anak anak um kecil jong bar
0: kom jo ya barokon gimes ngap lang tengtai lab ya. Oh kita. Dikubli shi bun ya balung ya kepor ke jong pik bok riang na shan klan bat na yo lain nak por kepor ngin yo ekran rumah.
1: Hai ta dang ayo ban dang ayo ban sengap dengan cu duk lain re.
0: Hoi kita ka dikubai hi hoi ngaso yo kran bit bit pi dai.
1: Hai
0: gen. Ta tenang ni sakmat nang babok nang bahanu sip ma.
1: Ipat silang mo pi klan yan pi.
0: Oh ngar ma tip top abyang bangar mun hakani bayong kli ngapang tu te menta pangala jam ngalakot.
1: Bye.

Bil kampen mi kanu kanu kerja bo bat kambam hiru ya kanu kanu ko umpen yang tiga day kabaya rap ha ya kami mar yang kerja hiru bat kam tam li lay yang ingi basa ha kapsor bat hasor rukum jo kat nongi sem jing e mo bala buon par ki kali ha ini isor ibarat ijangi te nomor bala buon par ki kali te kajing kap ngia kajing deng kali kabas shaba pelan ngi mat man la kasngi te ngaju sngo tu nan man bang shong kali teng teng ngaju i ki kena sam la kam tam ki kena skul runga shaju i bat ki bahe ru ki ju nya da ka cycle bat ne school lani ban chulet hajan hajan hang ni hang tai ti dang apet kum tu ngasi itenat namar kawe kalong ba ki ki isat ki iklan habang apet ye ki bad ha kaju kapor nga jus ngo kum nuri imen si mi jong apat namar ba yela di ngam nang banya cycle ti pacutan ba hikai cycle ngam nang banya ti de bang anang ngan jen dela sngo tenat mangar yela di ban shi shong di cycle banya namar kan pin slim pin ba ye komet ka pat ka jong aru ti lat nei ta nga shu kwa pin ka mai pi ba mi ta ka singa lai tri ujil yo ka di singi ba rakhi ya ka world bicycle day but paralog hello ka ne ka phang hi ka ba mani hi nga shu te ba mi ta ka singi rakhi ya ka ne ka singi te nga ka ngasuk perkhad ba hatu ngalan emon banwan ye ka jingli ka ban ya ha bat ka ni ka singi ma ta ka singi khna ma pin ya ken mau ya ka ni ka singi lai tri ujil yo te ka jingli ka jongang la shu pin kre da kom ni ban ngwa ye phi ru ban pusan ma ban mudur ba bat ban airu ya ka jing sngo ka jongpi ka ba phi sngo shisha ka ba ya ha ha ka jing im shimet ka jongpi shwa ka ta ngan a shwa yikin ki kin tien bla kren da u albert einstein u babo na pren jungi ngila yo sngo ba ban ngite ba bo dei wei ne ki real start sayan u ba pau nam ba ha ka perthei hi bro ka wei ba bla no snyang ba ha ka lan puli puti sayan ba ha ka jing nang jing tip te bi jing ha u albert einstein chi sinu lo ong ngan ong shtaka pareng na ta sa pen kala ka pangala sha ka ktien khasi but u ong kum ne life is like riding a bicycle to keep your balance you must keep moving kabamod baka jing im jing ki brio ni labani penyesriem bat ka cycle kumba ya ka cycle haba pikwa ba pin balance ni kwa ban penne la de pikwa ban jam shakhmat pin haban ya be ya ka cycle khnang ba pinum kalan kumta ka jing im jing ki brio bun ru la de pikwa ba kan ya be kan balance mo kan biang be kanum kan riang shin chatai pin haban ya cha prang na la de pisang ye pila ban kalan no ti halor ka ne nga shu pen wan hak I jing mot iba rit I jonga ba nga sngo thu ba ka jing im jing ki bri ru ni dan kam bun ki ek ek ban long kum ki shaka mo ki ban yarap yangi ban telun ya ka jing im ka jongi ka balaman la ka sngi ha ka jing im jongi iwe pe iwe shi met ngi don la ka jong ka jong ka jing don kam la ka jong ka jong ka laka jong ka jong ka jing sung thu mo bang ngi don kam ya ka ni ba ka ni khnang ba ka jing im jongi kan telun ti ha ka jing im jonga nga don la laki taki jing don haka jing im ka jonga kawai kala bandai ka kam ka jam ka banga tre kawai kala bandai ka ka yin ka sem ka jing ya iye jing si sem ka ba yarap ya nga ban ki min step mo om don jing wet hang ni hang tai haka ju ka por nga ki nga le chala ka jaga tre ka banga kamai man la ka sngi te ka tu ka pintulun ya ka jing im ka jonga bat bang sngo bala danga du no iwe ni kini le sin kala ban khlem ka jing im jong I RJ Scarlett I jong pi ti ni ta ilong inuksa iba nga shu ai na kalyang ka jong ati ha kan ga por nga kwa ban tim na kalyang ka jong pi par parolog ki bes nga pa kan ga por ba ha ka jing im ka jong pi la da pi par khat la da pi pusan ba ka jing im ka baman ka sngi ka jong pi ki ei mo ki ta ki artli ki ba longkum ki shaka ki ba krishan ye pi ki ba la da kim don ha ka jing im ka jong pi le si ka jing im jong pi kan khlem no ba pin ha ban batai ru yanga ya ka dau ayu ba pisngo ba kita ki artli ki don kam hadu kata kata ha ga jing im ka jong phi namar klem kita ka jing im jong phi kan klem bona pren jong phi ngate phi don ji bun ki ki ei ki jing e phi don ji bun ki ki ei ki jing jin jar ki jing sham ki ba phi ju ya thu khana phi ju ya phle jing mot lambat nga ya ji scarlet na ka por ja ka por ki ri ha ka ni ka singi ko ban te par ba man ka singi ba phi ki phi trai phi le ka nu ka kam ngi don be ja ke ei ke ei ka bangi bu hala ka min siem ka bangi bu hala ka jing mot chu par khat bangi sngo thu bangi don kam shi sha shi sha yi ni la da klem ma ki te kan khta ba ka jing em chu phi kan khlem te gitar tali ka ko ban te na ka liang ka jong phi la da phi mot dor ka jing em jong phi ka long kum ka bicycle artli ki shaka ki don mo ha ka bicycle khna ma ka jing em kan tulun ti ha ka jing em jong phi ru ki ei ki te ki artli ki ba phi don kam ba ka jing em jong phi ki ba yarap ye phi ban jam shaprang namar klem ki ta phinum la ban phila ban klem phinum la ban jam shakalanti ga ba phi kwa ban ya ti ka ta ri ga jingli jong ba yeng increment place ngu thu pha ngala shim hiru ka por ka ba khambur ma ta ka singin nei ban pin sung thu ya ka phang ka ba nga kwa ban ya kran ban phi ki ba ki jong a ha ka ne ka jan mi ti pha no klo klo ya ka jing sngo ka jong phi ka dau yu phi sngo kum ta pha sha u number ba phila ban message ya nga I

Kong Scarlett di jong pi u nambo di kan dai sao prasan iwe not are lai iwe iwe ngano mesa shi sin u nambo di kan dai sao prasan iwe not are lai iwe iwe tibi e jenga toh nginya sedang no ya ka program moods and melodies pamenta ka jan mit sngi balang da ka jing rai ka ba shi pen sngu tanat paya nga habang shong kali da bsu ili air report jan mit porsep sngi ti nga shi sngu tanat ma ban smab ini jing rai ini di naga film Lavaris kuma pia tibi nga juu kam sngu tanat ki jing rai naki film Hindi ka nga jing rai ka boong a ka hi dur jale ti nga sngap rengkat da ini sa pa nga ki message ki jong pi bat nang ya idon rengkat bat nga ha ka program moods and melodies now shi spalai pun 100 megahertz ka FM jong pi.

perlu begini lah ya sedang ya ke program pemandang ke jamir ke program moods and melodies ke bawang cepi mana ke sengi balang dah gitu ki artli ki jingrai naga film lawaris berkumjuru ke jingrai naga film zindagi na milegi dobara ke bawang kabo ke perinde kalau yuk perang hani ke tu ke ni ki message naga liang ke jumpi ki bayi ke bayi sengap ha ke ni ke por berkebening kong hani ke poi nai ba ling do ibangi jukat i ba jerong beri ba ling do itu benang kumnya ka janmir badap tang da ka jing suk bar ka jing kemen rin kar ka jing ka jing kya ye pi RJ Scarlett ka bishi bon ba jrong ka janmir ka ba shaj ba kya akrat ye pi rukum jo mo ka palay bha mata ka sngi tanga kermen pi sngo pangat bha pi sngo shaj kya akrat bha ba jrong ti I ba ling do ni ba jrong I dan ba ong kum ni ru nga ti ngam nang ban nya wat ye ka bike ne ka scooty ne ka badan ha yeng ru ngam nang ba ngam la ban balance ya ka met la jong tang ba ya ki arshaka ki ba ka mai ti nga shong namar kham poi kloi ha jaka tre manga I ba jrong ling do na shalong 6 cent I ba ling do I dilong ko manga hi nga smu lingo ba ling do ba phim nang ban nya cycle phim nang ban nya bike nang ban nya scooty namar ba ki babun hi ngi ki khna shan rang mo ki ju nang ba ban nya scooty na du ba ki dang khna na du ba ki dang ren ki ju la ba ban shong cycle ki nang ba ban moi kham tam ni ka scooty ma dalang ni na du ki badang red wat ha du ki bala rang ba ki bala he karta ru ki nang ba ban ya ka ti to compare baling do phim nang hen rei phison tra par ban shong de ki arsha ka hi mo habale che ki jaka tre namar ka pen jan ka pen suk ya ka let ka wan ka jambi te ba ling do khuble shi bon hen rei nga tra pi klam da yos mo ba ya ka jingli ka jonga hoj mata ka sngi ka light rek u jilliong I ju rakhi ya ka ta ka world bicycle day lane ka ta ka sngi ba ngi ithu kumya ka sngi ngin kershan ya ger jingnya cycle mo ban pinchlur ya baro beginnya raga cycle namar kumbangi la onghi ba habanginya raga cycle kai harap ban ayingi kemet ke pokot ke bakya par ka pinduna le khamtam ya ga jingjabo jong ka mai mariang namar kam

mi tadam company mi jaklia kam don kam ru ikom phnyang ne don kam tang ki jat ki jong ni mo gin shong gin ya ka pen po yingi ka leng ka leng bat ka pen chat kya kran pha ya ka met ka phat ka jong ni long kum ba yale ki lam met te ba jong ka jing kli jong nga kli me ne nga om ba haba pi pen ye sriem ya ka jing im ka jong pi bat ki arshaka mo bat ka cycle khlam ki arshaka ka nom la ban ya te ha ka jing im ka jong pi ru ki ei kin ba jong gi ta ki artli ki ba khlam ki ta phinumla banjam chaprang hakajing imga jong pi pidon kamba yakita manlaga singi namal klemaki kajing imjo pi gan klemno katanga ko abantip mo ha kane ka por ha ka program moods and melodies hadin to the message na iba jong nya jamna sha saki wedi ki paralogi ba yeshim nda kane ka por kene ka wei ka dina i ai parlok ini mo i dan kren kom ni hi RJ Scarlett sweet voice nga ti nga ong ba ka jing im klem ka jing kot jing kya ti ka long kum u kyu ja u bathli had pay ding PRJ Scarlett ade ini i paralog iba u number u kut ha u r not i klem pen pau ya ka kerteng ka jong in rito compare compare ba i jonga pp penya srim shishu ba ka jing em ka jong pi lata klem ka jing kot ka jing kya kan long thik kum u kyu u ba thali u ba pibu had pay u ba shubu kum tu mo ba klem don ni klem don jing bam klem don i ru ba pin shet tinga so ya hab ha ya ta ka ching pin nu jor ka jong pi ya ka jing im ba klem ka kot ka kya ka jing im jong nu ru kanum la ban talun namar ngi chung mo par lok ba ka jing im jong iman ka singi ha ba ngi sha kya kran ngi yu i ru ya ka jing duna ya ki jing khuslai ya ki jing e ki jong iman ka singi hnre dei bet tang ha ba ka met ka pat jongi kam shat kam kya krat dei hang ta bangi sngo thu ba kat no ka kot ka kya ka dei sha ka spa ba ka ba corridor ha du kata kata namar ba tang ki badan ha pering ka jing si tam tang kam tam le ki ki para briu mo ki badan ya ka no ru ka jing pang ka ba slam ba ba kin yo ya ka jing kya tang ma ki sngo thu ba kat no ngi don kam si sha ya ka met ka ba kot ka ba kya ting ngam la ban len wat manga ru ira di kum ju mene ha ba nga sedang ke program ngo ombah ka jing im jonga ki ki art ki shaka mo ki ba pentelo ni ka jing im jonga ka kam ka jam ka manga tre bar kum ju ru ka yin ka sam ka jonga ba ime ipa mo ki bai dan ya sarang kat haju ha ka ju ka yeng tinga ki da ka jing ka men ka men sim ngal tre da ka jing hun ka men sim ngal pa shala yeng en ri menta par ro ba pila ka do pat ya ka ni ka man ba ka jing ka jing kya ngala klet pi ba ya da diru klem ka met ka bakot ka bakya ngam la man shong ngam la man kren ngam la ban puli ya ki e ki ba pidan ban ya thu dam shangati nga srai baro ngi hab ban ya menjur ba ka jing ka jing kya ka we ka ba pentalun ya ka jing em ka jong i man la gasngi di kublai shi bon e ba ye jonga pila pusan bha pila ai ka jubab ko basngo tanat bha ha ke ko por ha ka program ka jong i ti nang yo ka ka ka jing ka jing kya ha yinga sam ba ji pi i parok sa pen pa ka kerteng ka jong pi nga ngan so tanat bha la nga tip ba de mono ini i bala kata ya ka mat ka ba ya ha aduh kata-kata dengan jam minta Sasha Kiwi di Kiparlo Kijangi berkenai ke Dina ini Bashida Patha beri Bashida Idan Ben Ong Kumnir ka janmiet besuk bekemen ye pi bat ye baro kino ye shim benta minta ngadang bun kam palat ngadang Aisha kun ngadang snow limbir palat dang ban shu present mo ba ye jonga ngan sa shim benta next time this is Bashida oh Bashida dang Aisha I dot iki kun ki kti te ka kamram ka ba haswa hi kin katamo ban ya ka kamram ban I lam ya ka jing song ka jong pi ha ka ne ka program radio ka jong ite Bashida to compare pi sngo bun kam sngo lam ver i mar ki kun ki yam ki apan jing bam ki pa di sha ti pim song lap ka por banishi menta compare ha ki ve ki ta yo ki ban da wan ki sigur gan sa dan ti gen sa yesh menta par ko bi ka por mo Bashida ko ble shi bun e be jonga lada ki kun par ki lai de di sha ti lada pi yo i por she minute al minute sa pa la ka pa ya ka jubab ka jong pimosh Bashida dengan jam no na ka message jong Bashida sa she ki we de ki ba it ki jonga ka ni de na e oh i ba jong i den ban kran shu shu mai ong kom ne kita ki de ki kjat ki bala ban pen poi sha ka jaka bangi dan kam ban le ade i ba jong yong ba ka jingim ka jong i kanum ya chuno chenuro la langim dan ki kjan ni mani bajrang baling no ada pisnga ba kan ka pon ate pisnga bingi na chu kwa bonong ye pi kin dia ba ngikran ya ke ik ik ka balong philosophical ngi ok tin pareng la ni ka

ka ba yadda ibar ka ka jing mut mo ka jing mut ka bashalen dat ha ka jing im ka jongi ho at ka jing im klam ki kujat ngim la mangi nom la iban poishnu shnu ma mangi penyasri ma ka cycle ka dan arsha ka ngi ki briru ngi dan ardli ki kujat bala ai do blay bangin la ban ya ban yeng ban poina ka wi ka jaka sha ka wi pala dam dan ka kaliru kam pher ki kujat ngi don ngi la ban ya delang ki dala ki jong ki kujat hendeng ka wa ye pi par ba ling do ba pin pusan khin dian shumadur ba ha ka jing im ka jong pi ken ha tu ka jing im ju pi kan talun lada omdan kita ki artli ki batay ye phi ki bayarap ye phi ban jam shakhmat ban ya chakhmat haga jing im mo ang ngi klam kran halor ki ta ki kjat ki ti bangi dan bajrong en rangi kran ye ka ba kham shalender ke ga jing mo shalender jong ga jing im jing ki brio ti bajrong sa puli byang ka kraman pin sa pha be ki message ki ba kindang wan na ka lyang ka jong phi mo ti sakane ga wei I bajrong byang yong kum ne aje scarlet khu be shi bun ma pila pentam ka jing rai banga ye ye ban sngam bat kata ka di a ka hi dur chale jaye ham a de bajrong ma pir ko manga hi nga sngotran ba ki jing rai hindi ki badan jing mun ki jing rai ki ba ki bajai jai kham tam ha ki ni ki por jan mi dala jan sep ka sngi rite ki jing rai shong shit ngam da sngotran nga sngotran ki jing rai ki ba palai ba ti nga try pila yo I por I ba sngotran ba ngarom tan ngala pan he ba ha ka studio ya ka tu ka jing rai ngala sngap ba ngalag dangam jiliu shishashi jani bajrong thank you so much janmit was comment bas ngatna le phi nga kirman ngandang yo ki message jong phi mo kani ka we pa ka dei na ka liang jong I bahab rang sao I bahab idan bang kum ne hi rg scarlet ngatna bha the one ma phi ti nga ti ha ka ni ka ta yo ka ba minta ngala sham lut ki jing jing jar nga shu I ben ya u besen katnu ngam suk re kamen sim unda thia men mit ru nga shu yai post new be yu u anda ngala ki men step ru ka kli jonga kam pet mat re ka shu khya bet tang ka ni hi ka kan tien jonga banga kwa pen pen sung happy man da ka jan mit nga da nga nga di ba hep na rang na rang sa ba hem la da long kum tu am iman la bande ba kamet ka pha jumpi ka dawa ye ke er ke e ga ba pidon kam ba henre pim sungthu hadu mentaru tipi ang ba pi ye ki hinja besen na marngi ki bri am la da ngim don ha pereng kamet ka bukat ba khya bar kam tam la da ngi khuslai ye ke er ke e ngi ju ayu ngi ju poi pos ni gulum verte ngi pos ni kul mar ngi ju pos ti ye ki ye kam miao ye ki maran ye ukso ngi pos ni ye ki besen ti ka tu ka chepin I ba don kanur kanu ka jing thut la bande ha ka jing im shimet jumpi ni la bande ha ka liang ka kot ka khya tinga kwa ipi pin prakhat bha hatu pidan jing pang jing system he ire he ne kanu ga jing khuslai lap cho yele banwan ye ga dau na ga dau you playing pilong kum ne la da om lam la da pisngo ba ka mer ka pha jing pi pi chal pi khakra pim da dan kanu ga jing thot le si kala ban dei ka ire ka ga dau shalen det ka jing khuslai ne ka jing sa nu ke kanu kanu la da pidan ha jing im te la da ka long kum ta ba hem ka ba ngan kin tu ye pi nga rong shi long kum tu yela di pila ban bu jing dwai shwa ba pin thia kam tu ti bu da jing dwai ka baklan pha la da phi dan la da phi de riu nge kristan pila ban bu da ka bible hasing kli thia it lut ya ba ro ki jing mu jing prakhat ki ta ki jing post ni ki ta ki sen ba ro it be chau ble but nga nga ju le ek away ka trick mu ka ta ka bang ju penan kam shi men ka bang ju le ka ba yarab bhayanga na ka por ka por but ka way shwa bangan thia nga ju ong ba la ka dei ka jing e ne la ka dei ki jing mo chu par khat ki baju wan ha ka jabien ka jonga nga ju ang ba la da ka dei ka sur no ble to ai ka ne ha ka khli jonga la da kam dei la da ka dei ka sur da ka bas ni ka ba nang ni nang tai ka ba pin khu sla ya nga ka ba pin diao ya nga ti nyat no ya ka na ka jing im ka jonga la da nga kren kum ta nga su kum ba ka ja ba ba hep de ma phi ru pila ban ne kum ta ngej bit ba la da ki ti ki jing pos ni shir khai ki jong pi la da pi ki men sa pi so kya ka ta ka men le si don ka dao ye le ban sung thu ya ka dao an da pila lam le ra kum ki ne ki barat barat ki ban ya rab bhai phi ba pin hab don ka jing ej mo ba hab don bi ka jing ej ba ka dung ka jing e ra ka wan ro ka let no hiru kam ju ne la no no ru ka jing ke men ro longum ta hi ka di ka ta ga ba pin so tanat ya ka jing im jing ki bri na mal ngi ke men ni ngi smo bha ni ngi smo si ni ngi smo sa no ni ngi smo kum no kum no ru ka por kam ju long kum ju ya no ri ya no ye phi ne ya nga ne ya ba ro hi ka ya be chakhmat chakhmat chakhmat ti la da ngi jin thot ru ngi hab ban yeng mo la da ngi pang ni ha pan sumar phi sung thu ba phi long kum ni wat ya ka dau la lap ka dau wat pat ya kum no phin pin ja ya kita mo ba hab ti all the best ba hab love and blessings to you u blay un yat un pin koi pin khia no ya ba ro ki jing e ki jong phi ti ba hab khu be shi bu ne ngan jam no sa

kam message ke Bahdin. Kani ke dina I bana na la so tin ti ha ba poi ki message ki bana nga jisung tu ba ki jirong ba but ki bon ba ki ek ek bi bana I jukta ha ka ki mat ki banga juan ra mo ki phang ki banga wan ra banga dengan puli ke ne message jong I bana I dum kan ko ni ladang I pena jing mot tang I we but ngi klat ya ka we pat ka jing im ka long le no e ngandang beteng mo rj ta Yong ba ka jing im jing ki brio la dang isu pena jing bur bitang ka ka thong la ne tang ka we be ka benta ni klat iki we pat ka jing im ka nom telun ka ba de ba na ka ta ka de te sa ka ne ka we I ba na ila beteng mi yong ka ni ka jing batai ka ba shai halor kini ki arjat ki kam bat ka jing don kam ka jong ki to ki e ki tamo ba na ba na yong ka kam ban ri bat pin he ha ka yo ka kot ka ni ka kenthup ya ka tri shi tom ka wat ka tingka bat ka pin bit pin biang ya ka bam ka di bat ya ka kup ya ka sem ti bana nga nga kwa ban pin ya srim ya ka jingkali jonga bat ya ka jubam ka bapi dan ban ai ti ma pipi ong ba ka jingim ka buman ka sngi ka juyai telun na marangi dan ya ka kamram ka bangi haban pendap mo pi ong ba ka kamram ban Tresi Tom benwat ialah kajong ka kamai ka kaji ban pendap pendap pen biang halayeng halasem ndai bana ti katang langsung tu but pidan ban kren shishu ha kan ga we pidan ban ongba kadau ka dei ngi dei ban tre ndai ngim dei pat ban sha pin ngu lut ha ka jing wats pa Okay, pita bana masin puli ya kan ya ngakan mau dang men hakini kita yo hi nama ngatai piatip hi nga deru ino hi kai mo nga hi kai ya ki kena. Tiga ngakan mau ba hakini kita yo baladam ngadang ong hi ki kena ba haka cing im jungi ki brio. Baru ngi kwa ya ka spa. Mo ngi wat ya ka spa om nomor bengi lalo dan ngi wat ya ka spa nama ka pendap pensuk ya ki jeng dan kam ki jongi. Henry ka syong pat hanga hapi bakum no ngin lum ya ka ta ka spa. Hato ngi lum da ka lenti ka babha ni ngin lum ya ka da ka lenti ka basniu. Ban yo ya ka kamai ban yo ya ka spa da ka basuk. Ka kan dei bika kam ka basniu sudah. Namar unu ne unu unu beri lene kanu kanu ka beri ki ba kiu stat palat ha ka jing im ki ba yo kan san kan ya ka spa bar bori ka judei da ka lenti ka bam dei henri ki beri ki ba kamai kendiat kendiat kamai suki suki ki ba trei da ka kam ka ba bha wala da spa ilang kendiat kendiat henri ka shong ni apat bat ka ka soi rumo bat kam ju serwa na kum ka spa ka ba ni yo da ka bal dei de ki kam ki basniu mentash ke lenga per tei ti ba na ka tang yu i ya ki kubor ki news mon ki beri ki dia lagi kam ki bisirkai sirkai banyo ek spa ka besuk henry kata te ka yelam baro boy ngi saka jingjot pa ka jing klem ran brio imo na ka por saka por gi ngi ju asong kum ye kita te barang asong tenan ba pila kedo hang ni ye kene ka man ka ba pi ong ni ba ngim dai par ban pin sha ngo ha ka spa na mar ka klej ngi ha bangi ngo ngi ngo tang ha bangi dam ban duai ha ublai ta kan ral ber kam tam ban ko ngo ye laki ki mi ki pai ki ba he basan nangi mo henry ba ngin ngo ya ka ka spa ti kam dai kum tangi di ban tre ban yo ya ka henry om ban ngo ha ka ti smut nat ba ni jing kranjang pi bana ku bi shi bun e I pana na la so tun ba sa ka wi di tu makran kum ni ka jing long le no e la dang ngim tre shi tom ngi kla ki ba duna bat ki ba sha de ko henry ladang I wan spa palat bat ngi klet ban pindon kam hok ya ka ka long le no e na mar ngim la ban ra e e ha ba ngi klat kan ni li ting ting mo ban nga ju smo ken ba ngi ki bri ting ting ngi ka mai ngi riam style ngi kwa ya ke e sung kum bangin ne sa kom ni ho ya lada kapen kemen ka men sim ko jungi la dangi ko abane ino ni kami ba pen kemen ka men sim pen kemen ki wengin le ya kata henry dan pat mo ba na ha bangi pet keleng so dong manga ma piting di tingi riu madan mo henry dan par ki ba kham halor ki ba kham byang ka spa ka pho maki ima chi sha ba kim don le ya ka men sim ban ya rap la ne ban kinti le mi ki waiting a ju par khat pa kin rash ai ye ki millions ki billionaires mo ha ka ne ka lenga pertai na mar shi sin ga singan dangi yap te lap satang ka shi ing la da tep na kando la ne la da shu thang ru ki la da pe henry ki ka mai ka spa ha ka ne ka pertai klem da ya rap ye nur ye no te ka ilong le no e mo bana ti ting ting a shi par khat ba bandar spa manga te iman ngan kintiyo bhai ki wei ta ma thongim te bekha thamo khajing long bri ho jongi ngim na mon batai lu pai ke ega bahadien te bana khubli shi bun e khubli khubli ya ki kintien rangba ki jongpi ya ki jingpen sngo thu ki jongpi kar kum ka jing sham kar kum ka e ka pidan ban pen paulem ha ka ni ka program ha ka phang ka bangi klem ta ka jamit te ka por kala ya chakman ngan jam no sa sha ka ni ka wei pat ga dei na I kong na kurba I kong na yong kom ni blessed evening my beautiful soul

Hello, Kongna. A blessed evening to you too. Kongna yong, mga iparajong pimo. But yet, oh, ibaya. Takada mo ang manu itay bukod beautiful soul yang nga shikun ma shikun ibaya hi. Tibaya, yong nga dapda ka jinkamin ka bakraw nga tang shiyo asngo yaga sur ka bapu samar ki bar ka bajay jem jay jay jong pi pilong ka jinkamin jong a sweetheart nga kirmen pi klang ka topic ka ba don jingmut bha nga ting asngo thu yala di ba ka we ka bakong san bha haka jing im jonga kadika jing duai lada klem ka jing duai nga sngo thu ba ka jing im jonga ka don hapdeng ka jing tlot but sngo kum bam don ye a lada ngam bu yo ble haka jing im ka jonga ka jing im ka sngo long thli sngo long suda bar ka ba ar ka dei kum no ban yai ken ma ban im haka min siem ba sngo rit na mar ngi tang shu pen du ya ka min siem ba sngo rit lada kan shu rung ka jing sarong kaba up day satang ka jing jot kaba la ban pin kalon yengi ban ngim la shu ban yeng habang ikup ya ka jing sngo rit ka jing pu jing piang bat ka jing sngo palay ha ka min siyem ru ka don ha kani ka yarap ban kintiw yengi bat nga tib ru ba mapi pidi iwe na gibri iba sngo rit pa hin men kumta ublay uda iet kerpang bahaya pi tang kini shwa ki text mo na mangam kuak bakan jurong shu shu. Thank you so much ba iet, God bless you more and more, take care, I love you so much from the bottom of my heart baskun tam ngai ngai ngai niko baya, love you so much, I love you baya ting ting ngasih ngoba man ba pi kuak banyak keren bat nga man ba pi kuak bashi don benta ba ya kajing im kajonga henry ngam da yuk tan kapor ting ting baya ngasukum pa nga ay daw henry tutip ba ikong ngong sekarang jimpi hoon nga day ibri bas ngurit hakaju kapor nga day ibri bashi kam jai tu bangan tang shula pun kam kendiat em kamu ngadan kam ya ka ban tiaru haru kata tibaya la dadan kini kisngi ki ba pi kuak ban keren ya nga tutip balda pi keren pi pun ngandan ba jihi henry la dangam yuk tan pat bangan mo baginya keren link baki message ni kini kita iru untuk tepa haga jemu jemu perkhat jangan asyik kena mau bayungan hari kabri pada bala dah ngaji itu uru hari kaji biung jangan kayak kam hanga jemu perkhat bun ki aki aki tiba I love you, thank you so much ngar ngar langsung tuhi baka jeng im jong pi ngat tepa pin seorang bayi ba unde hiu blade try kendar unong bu nong tau bapin ya jaga jeng im ka jongi man la ka sengi ka step ka bangi kia ka bangi dang la bandan hak ni ka perthai kadi katahi kadi tang ka mon jeng blade sudah tiba ya thank you so much ublay undaran kabar pi bar un suma sukeri pi haki sngi ki banang wan bar shi lenter ka jing im ka jong pi ha ka juga por ka jing sungret baya ka jing sungret jong pi le ti ngan ong shikum nu la dengi kren kata ka por kan sakut no ti baya I love you back and thank you so much my love next one here na I ai jing kemen ya jing kemen bi jing ai ong kum ni jarmir basak ba kemen pi hen men ba iya jonga jan mit ba kemen ye piru I para berit jonga I ai jing kemen ai jing kemen yong pilong kum nunga nga shat nga klan ba iya kemen yang nga bangan dana pereng kamet ka pakot ba kya da ka jing sumar uble nere ka ba sngo si kalong ai jing kemen I message jong pidu kun natang shiteng ti ta ngan jam do shi kiwi ki message jong mo ai jing kemen namar message jong pi ka poin natang kandiat la dan dey dat ting kam yo pura shu ngan jam shi ka message jong ikong da ba iya jonga I dan ba nong kum niyo RG Scarlett be ye jonga ka janmir ba kamen ye phi ka phangalong ka basngutna shi sha halor ka phang ti nga ti rj kidan artli kishaka ka bayara re kite ki message bele menta ka sngi ki pai tang shi teng to compare compare ngan jam akong da sanang pha mo ka por ka dondon sa san minen nang pha ka message ka jong phinga kermen ngan yoban puli ban nakal yang I ajin kemen rukum jo na I dudu pat na kret I den barong kum ni ka janmir besuk ba kemen mo rj scarlet beskun ba ye ye jonga ani ko dudu pi ru pi di ba ye jonga ti I dudu yo bad ki jing rai ru ki besmo sho shi sha ha ka jing im jonga ti ka de ka jing kot ka jing kya ka jing long ba ye it ya tili shi yin shi sem bad bandan ru ka jing sngo rit namar klem ka klem ka ta ngin om la ban sngo thu ban long ki ba sngo thu ni bandan ka jing ya it from dudu na kret ti dudu lightly mo pijit kita ki shaka ha ka jing im ka jong pi pi ong ka banin kong ka de ka jing ko jing kya ka ba ar ka jing ya sngo thu jing mor ka jing ya jing ya tili ha yin ha sem ka ba de ka ta namar man ka sngi ngi im ngi sa rin kal bat ki bri ki badan ha ka ju ka tnu mi yeng ti lada bat ki ngim don ka jing suk ka jing im jungi ka kim ha ngi nom la bandan ka tu ka min sim ka luaj ha bangi le chino chino ru ti ka kong san ha du ka ta ka ta ya ka rempei hi bakan long ka badap da ka jing it langi duk ni langi kerdu la dengi bam takum nu kum nu ngi phong sakum nu kum nu ri haba doni jinga ie jinga so thu iwe iwe ka yin ka sam ka ju ba ba ti smot na du du ba pi mention ba pi pen ba ya ka ni ha ka ni ka message ba ka jinga tali shi sam ka jinga so thu jung mar ka dan ka

Yan Akashwani Shillong at si Kuburang. Dali Kuburang ko nga di pika marakula katinga. Sekarang pa Kuburang ni kata bicurang ko biaceng na. Amit siya Shillong ona win bao ini sini. Chang sutsni ke tam kapa plenary session ko dilangin. Ndaki notice ni dilga parang